0: Carbon at kalidad na produkto.
1: Ikaw ba na isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas? Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang atong immune system. Kag gina-delay ang atong pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalbagan, check it!

nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Batalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Bison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Bison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kaping-kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin himo sa dusi ka natural nga ingredients: dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahamot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans, nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Coffee na healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Municipality of Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabanaan sa maayong panglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga suking tigpamanaw, kumusta ug welcome na pod sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang programa na mag-atiman sa ato ang panglawas. So mag-uban-uban na pod kita karong takna aron mahibal-an nato kung unsaon pagbaton ug ligon nga lawas ug limpyo nga panghunahuna. Of course, uban sa kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal

0: Capsule, and of course, ang ato ang pinakabagong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Yes, Doc Alan.
1: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga Sokin Tikmam na. Welcome na sa kamo sa ato ang programa ang pagpakabanasa na yung panglawa. So, banding kami niya ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos. Kini na sa bigala, ikso na itong iksoon sa kanginan. Yung ubos ng alag-alag at sa kanginan mga Sokin Tikmam na. Nga kanun, sa kanun ay naka-hard max stream. Mone siya nga ito ang lami ang kape. Wala gila yung katumbas mga Sokin Tikpaminaw. Mas naka hard max, mas sarap mga Sokin Tikpaminaw. To all kinds of ginseng. Ay mo kalimot higala na nga klasis kape. Kaya kini siya mo munuhatag ka dato. Dugang kusog ka baso kaligon sa ato ang performance ni Mrs. mga Sokin Tikpaminaw. Ay mo kalimot higala ha. Atong hisgutan mga Sokin Tikpaminaw ka Dragon Mill. May adlaw diha. May adlaw usap sa mga Sokin ato nga nagsunod sa atong programa. Sa nagkadayang mga Sokin sibihanan. Labi na ginilang nanay tatay pahalo nagplastada. Katong nagasubaybay kanunay sa ato ang programa ka Dragon Mill. Now at isgutan mga Sokin Tikpaminaw ang vitamin E. E is an apple. Mauni siya higala ang pinaka-importante nga atong ma-apply sa atong kagalingon. Ay mo kumpiyansa nga mga Sokin atong Tikpaminaw. Huwag na ko nga basinon niya o nakulangan ta sa maong vitamina. Sigurado mga Sokin Tikpaminaw o siguro ha. Ninyo nga para dili ta magkaroon ani nga maong mga sakit na sama sa panalitan man mga Sokin Tikpaminaw hair loss no pagsakit kanunay sa atong ulo pagdakoon niya sa ato ang liver and spleen anemia mga Sokin Tikpaminaw o magkaroon ba ng stiffness and joint pain mga higala so herbal supplement ang katapat ni ana mga Sokin Tikpaminaw o soking mga pinalangga na ko mga Sokin Tikpaminaw ka Dragon Mill o nagiyalain nga klase sa ato ang kapsula ang kapsula mga Sokin Tikpaminaw ang tulo ka klase nga mga herbal like Dragon Fruit Gold Dragon Fruit herbal capsule nga 650 ang ato usab nga alkasi nga 700 milligram kani siya nga tulo ka klase nga herbal tulo ka klase nga kapsula sigurado mga Sokin Tikpaminaw sulod sa pito ka adlaw buntag og hapon mo take ani higala ha kini nga mao nga klase sa kapsula ay mo kalimot ini higala mga Sokin Tikpaminaw basta mga sintomas gani no kung nakulangan ta sa vitamin A is an apple pag ikaw nakulangan sa vitamin A irritable jud mga Sokin Tikpaminaw or over fatigue pag panakit usab sa atong ulo o pag panakit usab sa atong mga joints o ang mga kabukugan ilakit na usab sa ang mata kung mahina man ang supply sa vitamin A mga Sokin Tikpaminaw kana gyud ang ato ang mamatikdan no labi gyud gud sa source of vitamins mga Sokin Tikpaminaw kung mahilig ta sa orange fruits and vegetable mas maayo especially kung mahilig ta sa carrots or kalabasa mga Sokin Tikpaminaw or tomato mas nindot no kalabasa juice para sa mata ang dragon fruit juice mga Sokin Tikpaminaw lalo na pag dry skin tayo no di ba importante na mga Sokin Tikpaminaw atong hatagag pagtagad kung ma-apply na to ang insakto nga supplemento insakto nga vitamins and minerals ay magkabalaka mga Sokin Tikpaminaw nga to ang produkto Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 milligram o ang ato usab nga alkasi naghambin o alkaline ha wala higala suno sa mga eksperto sa mga pagtuon approve kini sulay sa pag-inom pagtumar sa mga suplemento nga angay na tong tumaron no sigurado garantisado epektibo o abot kaya ang halagang mapalitin nyo higala sa magkadayang mga Soking tindahan Soking butika Visayas o Mindanao pwede mong mutik higala sa itong numero sa 0950-441-9006 balikon ko 0950-441-9006 kung gusto mong bisita usab sa ito ang klinika libre nga konsultasyon every Monday sugod ta alas 9 hantod ta sa alas 3 libre na mga Soking tukatundo lang dahil sa Maytanay City pwede mong bisita higala ha bisitahan ninyo ang sa libre nga konsulta at bang lamang ta sa PNB front of public market. So, daghang salamat atong itunol sab ang higayon kay ka Dragon Mill.
0: Yes, mga ka Dragon Fruit para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold, rich in nutrients, antioxidants ug 100% natural. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Stay healthy and live naturally.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: This is 98.5 Radio John.
2: non-stop music. Sunday, Sunday, Rewind.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayon Dragon Coffee o Haplas. Nasulayan ko sa Dragon Fruit Plus. Ayaw mo yung Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: The best mix of golden oldies. This is 98.5 Radio John.
3: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind. Yeah.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pa gid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na po kong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: This is 98.5 Radio John.

0: The quality of Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: You're on 98.5 Radio John.
3: Radio John.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Biroy baroro, cinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga, kuhan mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
4: Yes. Gamosa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday.

Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Aniana ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
4: Non-stop music! Sunday! Sunday! Rewind! Sunday!

0: mo higala. Unsa ka importante ang maayong panglawas.
1: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
2: Si Fernandez, nagbuyo ko sa Angi Toledo City. Ang akong sakit, ubo, hubak. Nagkainom na ko sa kape nga Dragon Fruit o Capsule Dragon Fruit. Kaluoy sa Ginoo, wala na ko hubaka. Wala na sa hubaka. Akong edad, 22 akong edad. Kamong mga kaubanan ako, mga senior citizen, palit mo, ino mo sa Dragon Fruit, inyong mga kalawasan o sa iyong mga sakit-sakit o haron malugwayan pa ang atong kinabuhi, kitang mga senior citizen.
3: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: The best mix of golden oldies.
5: This is 98.5 Radio John.
6: Non-stop music.
7: Sunday. Rewind. Sunday.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do EXAM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan Antos Gabalatian Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus.
3: Non-stop music. Sunday. Sunday. Rewind. Sunday.

0: ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa Kalangag Bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, mukutas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
1: Mga pena ta!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: The best mix of golden oldies.
4: You're on 98.5 Radio John.
5: Non-stop music. Sunday rewind. Sunday rewind. Good.

0: Mga penata!
1: Tessie Catan Griffith, Upper Mutong, 66.
2: Ininom
1: na ako, Permi, ang coffee lang.
2: Yes.
1: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
2: Mm-hmm.
1: Nag-change ako kaning dragon fruit.
2: Yes.
1: Naka 3 to 4 times a day ako okay. Nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee o, tinood yun. Karon kung gusto niyong ano, uminom kape, kana na lang dragon fruit
2: herbal coffee mix.
1: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
2: Yes. Oo. Tama.
0: Mga penata!
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: The best mix of golden oldies. This is 98.5 Radio John.
5: From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
6: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
7: Yeah, Binalbagan, check it!

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gagapo taya!
0: Wapo taya!
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
4: Yes, mga suking tigpamanaw, kumusta ug welcome na pod sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang programa na mag-atiman sa ato ang panglawas. So mag-uban-uban na pod kita karong takna aron mahibal-an nato kung unsaon pagbaton ug ligon nga lawas ug limpyo nga panghunahuna. Of course, uban sa kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Yes, Doc Alan.
5: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga soken tikpam na. Welcome sa kamo sa ato ang programa ang pagpakabana sa mga panglawas. So, bani kami niya naka-Dragon Mail sa pipila ka mga minutos. Kini na sa bigala, ikso na tong ikso-on sa kanginan. Yung ubos ng alagad sa kanginan mga soken tikpam na. Nga kanon sa kanon ay naka hard max stream. Mo ni siyang ato ang lami ang kape. Wala gyud lain katumbas mga sokin tigpaminaw. Mas naka hard max, mas sarap mga sokin tigpaminaw. To all kinds of ginseng. Ay mo kalimot tigala na nga classes kape kay kini siya mo munuhatag kadato og dugang kusog kabas ko kaligon sa ato ang performance ni Mrs. mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot tigala ha atong hisgutan mga sokin tigpaminaw ka Dragon Mill, may adlaw diha, may adlaw usab sa mga sokin atong nga nagasunod sa atong programa. Sana kadayang mga sokin sibihanan, labi na ginilang nanay tatay palo nagplastada. Ah, katong nagasubaybay kanunay sa ato ang programa ka Dragon Mill. Now at hisgutan mga sokin tigpaminaw ang vitamin E. E is an apple. Ah, mao ni siya higala ang pinakaimportante nga atong ma-apply sa atong kagalingon. Ay mo kumpiyansa nga mga sokin atong tigpaminaw. Awag nako nga basinon niya og nakulangan ta sa mao nga bitamina, sigurado mga suking tigpaminaw o siguruha ninyo nga para dili ta magkaroon ani nga mao nga mga sakit na sama sa pananglitan man mga suking tigpaminaw, hair loss, no, pagsakit kanunay sa atong ulo, pagdakoon niya sa ato ang liver and spleen, anemia mga suking tigpaminaw o magkaroon ba ng stiffness and joint pain mga higala. So herbal supplement ang katapat ni ana mga suking tigpaminaw o suking mga pinalanggan ako mga sokin tigpaminaw. Ka Dragon Mill. O nagilain nga klase sa ato ang kapsula. Ang kapsula mga sokin tigpaminaw. Ang atulog ka klase nga mga herbal like Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Herbal Capsule nga 650. Ang ato usab nga Alkasi nga 700 milligram. Kanisya nga tulog ka klase nga herbal, tulog ka klase kapsula. Sigurado mga sokin tigpaminaw sulod sa pito ka adlaw. Buntag og hapon mo take ani higala ha. Kini nga mao nga klase sa kapsula. Ay mo kalimot ini higala mga sokin tigpaminaw, basta mga sintomas gani no, kung nakulangan ta sa vitamin A is an apple. Pag ikaw nakulangan sa vitamin A, irritable jud mga sokin tigpaminaw or over fatigue, pagpanakit usab sa atong ulo o pagpanakit usab sa atong mga joints o ang mga kabukugan ilakip na usab sa ang mata, kung mahina man ang supply sa vitamin A mga sokin tigpaminaw, kana gyud ang ato ang mamatikdan no, labi gyud gud sa source of vitamins mga sokin tigpaminaw. Kung mahilig ta sa orange, fruits and vegetable, mas maayo. Especially kung mahilig ta sa carrots or kalabasa mga sokin tigpaminaw or tomato, mas nindot no, kalabasa juice para sa mata. Ang dragon fruit juice mga sokin tigpaminaw, lalo na pag dry skin tayo no, di ba? Importante na mga sokin tigpaminaw atong hatagag pagtagad kung ma-apply na to ang insaktong supplemento, insakto nga vitamins and minerals. Ay magkabalaka mga sokin tigpaminaw nga to ang produkto Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 og ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 milligram og ang ato usab nga Alkasi naghambin og alkaline ha. Wala higala suno sa mga eksperto ha, sa mga pagtuon approve kini sulay sa pag-inom pagtumar sa mga suplemento nga angay natong tumaron no, sigurado garantisado epektibo og abot kaya ang halagang mapalitin nyo higala sa mga nagkadayang mga soking tindahan, soking butika. Bisayas og Mindanao. Pwede mong mag-text si Gala sa atong numero sa 0950-441-9006. Balikon ko, 0950-441-9006. Kung gusto mong bisita usab sa ato ang klinika, libre nga konsultasyon every Monday. So, good ta, alas 9 hantod ta sa alas 3. Libre na mga sokin tiyo katundo lang dahil sa Maytanay City. Pwede mong bisita Higala ha. Bisitahan ninyo ang sa libre nga konsultasyon at bang lamang ta sa PNB. Front of public market. So, dagang salamat at pong itunol usab ang higayon kay ka-Dragon Meal.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit, para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold, rich in nutrients, antioxidants ug 100% natural. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Stay healthy and live naturally.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Happy birthday!
6: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
6: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
6: Tambal nga sabon?
1: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
6: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
6: Para sabon up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

Kapangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: for quality appliance and motorcycle products, Duixam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duixam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duixam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duixam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duixam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Servisyo may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
5: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
3: Gold! Pure energy.
2: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit
3: Gold!
2: Na! Dragon Fruit Gold!
4: All around the world, we play the hits!
5: 98.5 Radio Dan.
6: The hits from the 80s on 98.5 Radio Dan.

0: Good news, people of Binalbagan, 98.5 Radio John is now broadcasting worldwide. Here's how to download from your Android phone. First, go to Play Store, search Radio John 98.5, click install and accept. Now, you can hear 98.5 Radio John for free worldwide. Broadcasting worldwide. Wapo tayo.
1: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Dragon Fruit
4: Gold!
3: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule.
5: Give your energy.
3: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
4: Gold!
5: Pure energy.
6: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!
7: Buong world!

0: Podcast. You're on 98.5 Radio Jump. Radio Jump. Radio Jump.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Welcome, gumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas og Mindanao.
3: Welcome sa usa na po nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. Yes, Doc.
4: Yes, welcome mga suking tig paminaw. Welcome sa kamo sa ato ang tulumanon. Inyong tulumanon, akong tulumanon, akong tanang tulumanon mga suking tig paminaw. Welcome sa mga suki nato nga nagasunod sa ato ang programa ka Dragon Meal. Maing adlaw sa nimo diha, maing adlaw sa mga listeners na to nga nagasubaybay sa atong programa ka Dragon Meal. Maing adlaw nanay tatay, palong nagplastada mo asa mo na mutangan sa inyo na mutangan karon. Atong hatagag pagtagad mga sokin tig paminaw ang pagpakabana sa maing panglawas. Ana kung gusto mo nga mo text usab sa ato ang numero sa 0950 4419006, ha? Balikon ko 0950 4419006. Or di ka ha mga sokin tig paminaw, pwede mo nga mo bisita usab sa ato ang clinic mataga Monday. Open ta alas 9 sa buntag hantod ta sa alas 3 sa hapon. Diha sa may Tanhay City at manglamang sa PNB Public Market Higala. Ita alamang ang GSK St. Vincent Health and Wellness, ha. Pwede mong bisita mga sokin tigalos. Binagi lamang sa libre nga konsultasyon, ha. Libre mga sokin tigmunaw. Why bayad, no? Muna nga importante alang sa matag-usa nga matagan tabog insaktong pamaagi pag-atiman sa inyong kaugalingong paglawas. Ana higala atong isgutan usab ang vitamin B17, ha, di ba? Vitamin B17 mga sokin tigpaino unsa may maayong ma-apply, di ba? Mga sokin tigpaino sa ato ang panglawas kung kita nakulangan ining gitawag og vitamin B17. Og matud pa sa mga eksperto nga doktor mga sokin tigpaminaw. Og ipamatud-an ni Dr. Ernst Krebs mga sokin tigpaino senior and junior mga higala of the San Francisco, California. Mana higala ang nagpamatuod. Okay ni sila nga matag usa nga kinahanglan gyud nga mo kaon og mga prutas o gulay, especially mga sokin tig paminaw. Prutas sama sa apricot, apple, grapes o cranberries, blackberries, blackberries, blueberries og alang usab sa nadiskubrihan, no? O sa ilaha usab nga nadiskubrihan mga sokin tig paminaw. Mas labing maayong pang-treat, no? Pang-treatment mga sokin tig paminaw sa mga nagkadaiyang cancers, no? Like breast cancer, prostate cancer, colon cancer, tumor, liver, kidney, heart problems. Mao kanay gala ang pinakanindot kayo nga i-apply, no? Sa ato usab nga kaugalingon nga panglawas mga sokin tig paminaw. Aron kitang tanan usab, maprevensyonan, maprotektahan.

0: sa mga natural nga mga ilim nun. Muna nga nagpamatuod ang ato mga ekspertong doktor alang sa matag-usa. Ang dili baka ha, pwede mo nga mutumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg or mutumar mo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650. Kaabag usab ang Alka-CD Alkaline nga Bis Vitamin C. Mao ka na pinakarindot kayong i-take ninyo buntag o hapon, mao na igala, 1 hour after meal or 1 hour before meal. Alang usab sa nagadiang sakit o balatian. Kayang matuldukan mga sokin tikpaminaw. Ay kinesya halal nga klases kapsula suno sa mga ekspertong pagtuon. Inom gita kanunay o tulok a klaseng kapsula. Naaman tayo mga problema sa panglawas. Huwag ninyo hatagig pagtagad. The prevention is better than cure. Ang pinaka-importante alang sa matag-usa. Akong itodol ang higayon kay Dragon Mill. Dragon Mill, imo na po ang higayon.
1: Yes, mga suking tigpaminaw, in today's busy world, your body needs real care. Dragon Fruit Herbal Capsule helps strengthen your immune system and fights fatigue. Made from real dragon fruit, rich in nutrients your body needs. For a refreshing drink with the same natural goodness, try Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Stay healthy, stay beautiful. Ang sekreto sa kusog o kaanyag, ang Dragon Fruit Herbal Capsule nga available na sa tanang leading drugstores o mga butika sa inyohang mga lugar, Visayas o Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
3: Agi.
1: Naunsa ka din ha?
3: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
1: Uy, pagdarong din ha, kabata pa nimo para anak ha?
3: Dili uy, gikan manggug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
3: Ah, imo na bukong binuangan ha?
1: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
3: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
3: Dagana ding ingredients ani no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
3: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
3: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli-unsa nako ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday Rewind. Good afternoon.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba

pangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Batalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Go! Na! Dragon Fruit Go!
4: The latest hits and the greatest memories. This is 98.5 Radio John.
5: Non-stop music. Sunday Rewind. Sunday Rewind. Good afternoon.

0: listening to 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: You're on 98.5 Radio John.
3: Radio John. Radio John.
4: Dragon Fruit
5: Gold!
4: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule.
6: Pure energy.
4: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold!
5: Dragon Fruit Gold!
6: Pure energy.
7: Non-stop music.
8: Sunday.
9: Sunday.
10: Rewind.
11: Sunday.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Biroy baroro, tsinta. Purok ba ni Canon, Corona extension? O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
3: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Alkasi, Alkasi. Ani ana ang nasulayan o masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
6: From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
7: The best mix of golden oldies.
8: This is 98.5 Radio John.
9: Music. Sunday, Rewind. Sunday, Rewind.
10: Good afternoon.

0: This is 98.5 Radio Jun.
1: Sunday Rewind. Sunday Rewind.

Kung pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Go! Na! Dragon Fruit Go!
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inlat, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: The greatest love songs.
3: You are listening to Binalbagan's Best 98.5 Radio John.
4: Radio John.
5: The best mix of golden oldies.
3: You're on 98.5 Radio John.
4: Radio John.
3: Radio John.
6: Music. Sunday. Rewind.
7: Good afternoon. Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
8: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uga Dragon Mel Galios.
9: Welcome o gumusta mga suking tig paminaw.
10: Welcome Visayas og Mindanao.
9: Welcome sa usan na po nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. Yes, Doc.
10: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tig. Welcome sa kamo sa ato ang sa tulumanon. Inyong tulumanon among tulumanon mga suking tig ato ang subayban o sundon sa ato ang programa. Sa inyong mga suking sibihanan, anda mo mga suking limunanay tatay, palong nagplastada. Arong kitang tanan makabaton sa maayong panglawas, insaktong pamaagig pagatiman or pag-inom sa nagkadaay ang mga klase suplemento. Mga kinahigala mga sokin, tiwa ato, yun ang hatagam ng adlaw ninyong tanan. Mga adlaw, Bisaya, Sog, Mindanao sa mga nagasunod sa ato ang programa ka Dragon Meal. Mga adlaw, diha usab sa imuha, no? Diha sa akong tapad. Yes, ka Dragon Meal, mga sokin, tiwa na. Ato usab, mga hatagag pagtagad, mga sokin, tiwa na ang pinaka-importante mga vitamina, ha? Vitamin B1, mga higala. Nga nausap sa ato ang produkto, ha? Muhatag kini og dugang kusog mga kabasko kaligon, ang muhatag og source mga sokin tig like a dragon fruit praise, especially mga sokin tig minaw. Soya milk, no? Natay soya milk higala nga angay pud usab nato nga inumon matag adlaw. And milk product, no? Some vegetable including bit potatoes, no? And leafy vegetable ay makalimot mga sokin tig usab sa pagkaon, ha? Sa mga prutas og gulay, no? Matag adlaw higala sa panahon sa tingkaon. Di maayo ka Dragon Meal nga kaunon pod nato ang gulay unya kasabay pod ang prutas, ha? Maayo higala ay ilain usab ang prutas, ilain usab ang gulay. Dili pwedeng may pagsabay sa mga dahonon nga gulay, ha? Kay kana siya mo kosa siya indigestion, dili mo dali nga matunawan unya magalboroto inyong tiyan. Mao na higala ang pinaka importante inyong masayran. Masayod ta kung unsa angay natong kaunon, unsa angay nato nga i-apply sa ato ang panglawas aron nga makabaton kita ni ining gitawag og vitamin B1, ha? Vitamin B1 mga sokin tikwal, ang ato usab nga produkto kompleto na sa mga vitamins and minerals, no? Kompleto na sa ingredients, kompleto na sa nutrients, kompleto na sa pinaka main nga vitamin C, ha? Mao na higala ang pinaka nindot kaayo the principle of use mga sokin tikpaminaw. Mo prevent jud higala sa matag usa kung unsa may mga sakit nga mamatikdan ninyo sa inyong kalawasan higala, especially and diabetes, no? Crohn and disease, multiple sclerosis mga higala, and other neurological, no, disease mga higala, including epilepsy, ha, di ba? May mga sintomas nga inyo mamatikdan nga dinyo niyo matagan og pagtagad, ha? Mga sintomas nga inyo mamatikdan, slow heartbeat, chronic constipation, ang pag usab-usab sa atong timbang, naapon din gitawag og mental depression, pagtaas-usab sa inyong sugar. Mga kanahigala, ang inyong mamatikdan, o usahay din inyo mapansin, din inyo mahatagag pagtagad, gumikan higala, kaya nakulangan ta sa kaalam, kahibalo. Mauna nga, adunay mga health tips nga inyong madungog sa inyong mga sokin sibihanan, subaybay, sunda na higala, kaarong kitantanan makabaton sa maayong panglawas. Ay mo kalimot higala mga sokin tig paminaw, ha. Ang importante unsa gyud ka importante? Vitamins and minerals nga ma-apply nato sa atong kalawasan. Ay mo kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule Og ang ato usab nga alkasi kana siyang tulo ka klaseng mga herbal mga sokintik paminaw. Tulo ka klaseng kapsula. Pwede niya na ipagsabay buntag og gabi. Kana higala pinakanindot no. 1 hour after meal, 1 hour before meal. Alang na itong dunay nagkadaiyang sakit o balatian, kayang matuldukan, no? Ang nagkadaiyang sakit o balatian pagkamo, nakatumar sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alka-CD Alkaline nga Bisa Vitamin C. Mga kanahigalan, pinakanindot kayo, alang na itong mga sakit nga wala ninyo mapansin, walay kaayuhan sa mga kininiang tambal sa doktor, kininagyod mga sukinti ko para kanatantanan, na alang sa dugang kasayuran, no? Ang importante doon natin daily supplementation. No? Ang atong produkto mga sukinti ko mila, ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg, o ang ato usab nga Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg, o ang ato usab nga Alka-C nga naghambing higala o alkaline. 700 mg pwede niyo na siya ipagsabay. Halal ni siya mga sukinti ko kini. Suno sa mga eksperto, sa mga pagtaon FDA approved. Kini sulay na sa pag-inom pagtumar matag adlaw sa maong trio kapsula. No, garantisado, sigurado, epektibo og abot kaya ang halaga. Mapalit ninyo mga suking tigpaminaw sa nagkaraang butika o prosya do lamang sa inyong mga lugar.
9: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
8: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Tay, mati ta radyo?
6: Paano sariin?
4: Dira sa may 98.5 radio dyan, binalbaga ni siya tay ha?
6: Tuod anak?
4: Oo tay, dali na, ati na tay, push na da.
11: 98.5 radio dyan, binalbagan.

0: 5 Radio John Binal Bagan Guapatia Palokpa.
1: The latest hits and the greatest memories.
2: This is 98.5 Radio John.
3: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
4: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
5: Yeah! Binalbagan, check it!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
3: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago Dragon Fruit!
4: Pure energy.
3: Naan na kinis sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit!
5: Go!
3: Na! Dragon Fruit! Go!
6: Non-stop music!
7: Sunday! Sunday! Rewind!
8: Sunday! Rewind!
9: Good afternoon!

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit
3: Gold!
2: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic glass sing sakit para insakto ang imong protection. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold.
3: Dragon Fruit
4: Gold.
5: Pure energy.
6: Non-stop music.
7: Sunday. Sunday. Rewind.
8: Sunday. Rewind.
9: Good afternoon.
10: Hi, ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo. Dahil yan sa mobile app ko. Yes. Mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available ito sa Google Play Store. Hanapin nyo lang Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar. O kahit sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa. Sa opisina, sa trabaho o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang Radio Jan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa Radio Jan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio Jan. Guwapo taya, palok pa.
9: Non-stop music.
8: Sunday.
7: Sunday.
5: Rewind.
8: Sunday.
5: Rewind.
9: Good afternoon.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba

magapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugdug Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpakabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
2: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
3: Welcome Visayas Uga Mindanao.
2: Ubanin na po ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
4: Yes, welcome mga suking tig paminaw. Welcome na sa kamo sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ubanin kami ni ka Dragon Mel sa pipila kami minuto sa tatagag pagtagad mga suking tig paminaw. Ang pagpakabana sa maayong panglawas ubanin kami ninyo sa inyo mga sokin sibihanan sa nagadaiyang dapit na Bisaya sa Uga Mindanao palo na plastada nanay tatay kung asa mo na hamutang karon sa inyo ng matangan at hatagan o insakto pamagi kining programa no mahitungod higala sa pagpakabana na maon kini higala ang pinakaimportante atong mahatagag pagtagad ang ato ang panglawas sa maayong adlaw ka Dragon Mail maayong adlaw usab diha sa mga listeners na to nga kanunay nagasunod sa ato ang programa mga sokin tig paminaw. Mao kini ang pinakaimportante nga atong masayran doon natay kinala doon natay dili sa supplementation nga importante alang sa ato ang panglawas kini siya nga programa hatod kaninyo sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule no. Mao kini ang pinakaimportante mga sokin tig paminaw bag usab ang Dragon Fruit Herbal Capsule nga 650 mg nga 6-in-1 mga higala. Habag usab ang Alka-CD Alkaline nga Visa Vitamin C. Makinaan siya ang pinaka-importante atong mahatagan o insaktong suplemento ang ato ang panglawas. Karon higala atong iskutan na mahitungod sa trace and minerals no nga angay na ma-apply nato sa ato ang kaugalingong panglawas. About aning gitawag o chlorine no mga sokin tig paminaw na adunay mga source aning nga makuha nato sa mga fruits and vegetable na like tomatoes, cabbage no, celery, cucumber.

0: Oats og ang pineapple, labi na gyud higala kung season ang avocado, o sa ni siya nga makahatag nato og dugang source alang sa trace and minerals. Nawa na higala ang pinaka importante, fluid og ang electrolyte mga sokin tibong mo balanse, o sabi sa ato ang liver function og ang mutabang usab ini sa pag regulate no sa atong acid, mo balanse usab sa ato ang kini ang filter no, mo kini siya musala higala no sa atong filter nga mga biya og maoy mutabang sa paglimpyo sa ato ang mga toxic waste no product out of the system. Mo kini gyala mga sokin tikuminaw no na nga importante busa inom og igong gidaghanon no nga sukod sa tubig matag adlaw mga sokin tikuminaw adlaw-adlaw para usab ma plus out ang tanang mga toxic no sa ato ang lawas. Like a vitamin E, no, kadaghanan mga sokin for intestinal para ma-flora, no, mga sokin tibo tabang usab sa pag-digest sa ato ang gipang kaon. Busa mao kini ang importante nga ato ang masayran ang ato ang ma-apply mahitungod usab sa chlorine, no, nga mo muhatag higala nga muhatag dugang kusog kabaskog sa ato ang panglawas. Ay magkalimot mga sokin tibo, ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold og ang ato sa mga Alka-CD Alkaline nga bisa vitamin C. Wanay angay kabalak-an kay kini siya nga produkto mga sokin tibon halal. Suno sa mga eksperto ang pagtuon. Mana nga pwede mong mutumar nini daily, no? Buntag og hapon mga sokin tibon, pwede niyo ipagsabay ang tulog ka kapsula. Buntag og hapon mga sokin tibon, 1 hour after meal. Mao kana pinaka-importante ka Dragon Meal nga atong mahatagan og insaktong suplemento ang ato ang panglawas. Aron nga dali kayong matuldukan ang nakadiyang sakit og balatian. Maing adlaw kaning tanan, pwede mong mo-text na no, sa ato ang numero sa 0950-4419-006 no? 0950-4419-006. Pwede mapalit inyo ang atong mga produkto sa tanan at mga branches sa may Dumaguete, sa diha usab sa may Santa Teresa Pharmacy, diha usab sa may Tanay Santa Teresa Pharmacy, o diha usab sa may Bindoy o Manhuyod no? Mapalit usab sa nakadiyang mga butika o pharmacia do lamang sa inyong mga lugar Bisayas o Mindanao.
1: Naman na po mga suking tigpaminaw ang 5 minuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Kaping kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin himo sa dusi ka natural nga ingredients: dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahamot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsyagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyong lugar.
4: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.
5: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
6: Gapo Taya!
5: Wapo Taya!

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbak

nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
4: The hits from the 80s on 98.5 Radio Jones.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko nimo. Pagkabalo man gud na ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
3: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangato tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The hits from the 80s on 98.5 Radio Jot.

0: play the hits. 98.5 Radio Dan.
1: Dragon Fruit
2: Gold
1: Gipak Kusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic sing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit
2: Gold.
3: Pure energy.
4: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 9 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Your favorite music.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: May hugot ka ba? Pwede kaya'y may mabigat kang problema na parang hindi mo na kaya. Huwag kang mag-alala kasi nandito na ang certified para sa banwa. My name is Papa Titi Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa from 7 to 9 in the evening every Saturday and Sunday ulihi at 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa taya, palupa!
0: Boses pa lang, ulam na! Wow! Kung pumorma, papang-papa, edi
3: wow!
0: Kaya, mga kababayan, samahan nyo na si Teddy Bear! Teddy Bear sa 98.5 Radio Jan.

At 8.5 Radio Jana, guwapo-guwapo tayo palok pa. Good evening guys, good evening Binalbagan. Hello world, kumusta? Kumusta ang medyo mapaang gabi? Pero okay lang, kayang-kaya. Welcome sa Hugot Pamola Bugay Portion. Siyempre kaupon sa gihapon ng certified Papa Sambanwa. My name is Papa TDB. Maray kita guys until 9 o'clock. Na gusto mag-join, pwede ka mong katawag guys sa itong hotline. 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Nag-abang-abang guys, si Papa Jobert, dugay-dugay ari siya. Kaklaiming kita guys sa itong official Facebook page. Search sa Facebook ang 98.5 or radio dyan na Binalbagan. Pwede ka mo din naka-comments, maka-request ang inyong mga paborito nga song, English love song, mga music nga nakabagbag damdamin o napaka-relate sa inyong mga ex nga ginbayaan niya kamo ay sakit sa inyong mga bilatsyagon, bilatsyagon. Kaya siyempre, dugay-dugay, live ako sa akong personal account, Gerardo Gardi Jr. Hindi ka mo kag-greet sa inyong mga loved ones. Pwede nyo nag-greet to inyong ex. Mga tao ka nagsakit sa inyo. Tagi-puson. Hello, happy listening kay J.A.N. Lebrelia Publico. Good evening, Papa Bear. O sige. Thank you so much, ma'am. J.A.N. Lebrelia Publico. Ngayong gabi, drasin mo. And happy, happy listening. Ibutan nyo, guys, kung di ka mga lugar para mabalaan ta. Basi ko, nato ka maya sa Africa. Para nga nami plato nga greetings kay ti mabalaan ta kung tagadiin ka mo. Basi kung makalagaw-lagaw man sa inyo lugar. Diba? Thank you so much ha. Happy listening and good evening to all people of Binalbagan. To all people of Western Visayas. Negros Island Region. Thank you so much and good evening. Happy, happy listening to all of you. And thank you so much sa mga station manager, Papa GM. At syempre sa mga music programa down Toronto, Canada, Mr. Frederick Fernandez. Thank you so much, boss. Ng mga kanta, paborito ko. Dalawata, 0921-284-8590. Kasi magbalik ni Papa Tens, palukpon tayo ng mga hugot lines, mga greetings, mga requests. Comments ka mo sa akong official Facebook page. Stay tuned lang, mabalik si Papa TDB here. Kanay na 8.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa taya, palok pa. 11 Standard Time is a 7:08 na.

gapangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit Go! Na! Dragon Fruit Go!
3: Much more music! 98.5 Radio Dawn.
4: May hugot ka ba? O di kaya'y may mabigat kang problema na parang hindi mo na kaya? Huwag kang mag-alala kasi nandito na ang certified Papa Zambano. My name is Papa Titi Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa from 7 to 9 in the evening every Saturday and Sunday ulihi at 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa taya, palupa!
5: You're listening to Papa Titi Bear, ang lalaking walang pahinga!

0: 98.5 Radio Jan. Guwapot-guwapot tayo pa lokpa. Malamit sa our time is 16 minutes past the hour of 7. Enjoy sa pagpaniyapon. Welcome po ng Radio Jan. Sa gusto mag-join ha, 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Nag-live kita guys sa atin nga official Facebook page. Search sa Facebook 98.5 Radio Jan, Binalbagan. Ipakita nyo dang ilaw ni Papates nga gahungag. Gahungag dyan. Hello na pero sinay kay Papang Aram Aguilar. Thank you so much. Sa may barangay Sano si Binalbagan. Sa'yo, isipin mo na lang na maraming naging... Hello na pero sinay kay Sabio Kalingkag. Good evening, Papa Ted. Shout out from Moises Padilla. Okay, thank you so much ha, from Moises Padilla. Kay sino itong alam niya? Kada si Magsaka, ano siya, si Sabio Kalingkag. Thank you so much. Happy listening na sa imo. From Rona Matio. Guli Papa TDB. Shoutout lang sa sityo Maricel Barangay Kansalongon. Sakop sang Isabela. Okay, sabila siya. Shoutout lang sa Tupan Balay na mo na Familia Sopliano. Tinto Villajo sa Torres Lindayao kag sa Tiyo Kungadra. Sa may likod Terminal Binalbaga na Familia Sopliano. Kagda sa maya Talaban Himamayla na Family Tokero. Kag sa Kawayan na Family Sopliano. Greetings coming from Rona Olbiros Sopliano. Thank you so much, Mamang Rona. Hello na pa listening kay Fimi Clarian Istokuning. Aria solid listener sa Radio Jan. Hello na pa listening kay Jiro Garden, ako nga brother dira sa may Haniway Iloilo. Thank you so much. And good evening, happy listening kay Julie Villa de la Torre. Thank you so much, happy listening and good evening. Hi Papa Tess, good evening. Galantaw kami isang live mo. I'm watching here from Sityo Kalansag, Barangay Mansablay, Isabela. Gusto ko na makalago sa may Mansablay. Sana pag may time. Thank you so much, Fimi Clarian Istokuning. Good day Papa Tess, from Juana Fernandez. Sa ni Bosman Parente. Thank you so much, Joan. Always watching live from Iloilo City. Uy, taga Iloilo si Juan. Thank you so much, Mamang Juan, ha. Good evening sa iyo, and happy listening to sa mga Iloilo City. From kumpare ko, Alfred Velez. Good evening, pre. Shout out lang da, bago lang kami tapos Nyapon sa Naol. Eh, masag yun, pre. Sinsag yun, pre, ha. Wala ko ka atin sa birthday ni Yada. First birthday ni Yada last week. Medyo busy si Maninoy eh. So na, makalagawin ko na sa inyo lugar. Thank you so much sa paring Alfred Velez. Amon si ang Iado ko tani. Nagtupa lang galing sa mga kumpare. Kaya instead nga sa iya ko maninoy sa kasal, nagmaninoy ko sa iya bata sa bunyag. Ang guaya, maninoy kumpare. Thank you so much sa paring Alfred Velez. Velez family. Sa maya, Sityo An-An, Barangay Kabadyangan, Barangay Mambagato, nanis lagali. Sityo An-An 1, Uno, Barangay Mambagato, Himamaylan City. Thank you so much. Wanadakan, anis, An-An 1, kag An-Dos. Kabila sa An-An 2, sakop sa Barangay Kabadyangan. And then, ang An-An 1, sakop sa Barangay Mambagato, natunga na na siya. Lain-lain partida. Lain-lain partida. Salamat. Hello na tagal sa mga grupo natin sa may Biscom Binalbagan. Kaya pari niya Rini Zamora, ang gwapo natin ng amigo. Lagi ka sa isip. Sa mga Bill Mappy Boys, thank you so much. Hello na pili sining and good evening kay Mariku. Namay akon Mariku, Mariku. Hello na pili sining kay Cirilo Bertolano. Pang good evening, shout out lang. Kuda sa ako na family sa may mag-anay uno, repora kag tay hupon. Bertolano, thank you so much from Cirilo Bertolano. Thank you so much sa Bertolano family da sa may city mag-anay uno. Hernando Garde, thank you so much. Ang gwapo ko da nga kasa sa may Metro Manila. Hey, musta kas? Gwapo gyapon eh. 0921-284-8590. Marami pang darating sa... Oh, hello na ko na sa kundang kwan nga Brad. Akong pinalangga nga utod sa kay Joffret Garde. Opo sila galing ni Cas Hernando Garde. Thank you so much, tol. Kumusta? Update na ko tol. Ano postada? Hello lang sa good evening na kuno sa Magnificent 7. Nga mo na nga kwan nga group chat sa nga mo nga mga family. Sa mo nga mag-ulutod kay Jero Gardi. Thank you so much. Magnificent 7. Hello na listening sa guwapa-guwapa kag 666 nga taga San Chuduro. Si Ina Valenciano. Thank you so much, Mang Ina. Alias DJ Varney of 98.5 Radio Jan. Hello, happy listening kay Chi Dimeren. Thank you so much. Happy listening to si Mumang. And good evening. Parin Johnny Fabilis. Ang gwapo sang pader, Agisan. Thank you so much. Ha, kay siya nga family. Thank you, and happy listening. Pa-shoutout na Bipang, Hirunaga family sa may barangay San Jose Pang. Okay, thank you so much. Hiraga family sa may barangay San Jose. Thank you again. Shoutout lang sa Singson family sa may Agisan. That's coming from paring Johnny Fabilis. Thank you so much, pre. Good evening sa imo. Papang Kevin Abanto. Thank you so much, pang. Good evening. Happy listening. That's my BISCOM. Ang gwapo naman nga safety officer. Papang Kevin Abanto. Ang tisoy. Hello, happy listening kay Charlene Lopez Enriquez. Hello po, DG from Bohol of Province. Thank you so much, ha, from Bohol. Si Charlene Lopez Enriquez. Thank you so much. Ang mga pinahanduman, doon mga kaduan Bohol. Yapon ko da, B. Pwede mang bala, dala lang balon mang para nasakop mo ko. Shout out pa ang Camino family, ang taga mag-anay ha. Thank you so much from Manny. Oy, Papang Manny. Manny Camion kay sa Tito Babi, Dira Camion. Thank you so much, Gida. Kay, sino yung nga lang ni, ano man? Nanay ni, iya, da babes man. Nalipat ko. Nadami, maling akong pare, yung nakalipatan si kumari. Pag namin siya shoutout lang kay Lori Abanto, paps sa mga taga, ano yung, nagamonitor, subong sa imo. Thanks, Gid, that's coming from... Papang Kevin Abanto, arena ang tisoy sang radio dyan. Welcome, Papa Jobert! thank you so much, boss. Good evening, boss. Visited, pang visited. Papang ko na itong bisita. Toto Stages sa Chusin. Ngayong gabi pang titibir sa imo lang da sa may Sitio Santol. Ah, Sitio sa Mamot, Barangay Santol, Binalbagan. Gasalo-saylo sa Subos, Manila. Sana all. Thank you, boss. Thank you. Yes, Papa Gilbert, good evening. Yes. Lama ta si imo pang ba? ginawa. Okay na pang, on na yung microphone pang. Sige pang.
1: Check.
0: Wow. The fuck system na ba?
1: Good evening, Pilipinas!
0: Yes, yes. Good evening sa imo. Pantong nagwapo ka rin sa Subong.
1: Medyo late na pang kay Traffic Sense,
0: ha? Ah, okay. Garali, ito Subong pang.
1: Anyway, sa liwat naman yung gabi sa tanan nga mga listeners sa Radio Jan 98.5, no? Especially yeah, sa mga solid na mga listeners from opening hasta mag-closing yung Radio Jan. Nakatutok always pang.
0: Thank you so much to all of you.
1: Yes. Doon ko namin isang mic, pwede madalas balay.
0: Sige, tugay lang, kawatan talang din. Yes, pang. Basi may ano ka da? Basi may griton ka da? Why ka na Facebook Live?
1: Wala.
0: Karoon lang, pagbalik. Thank you again sa pag-shoutout pang. Sige, thank you so much, man. Sino kanila yung ngala ni Kumari, tanga nanay ni Babes Cam yun, ni Yada sa kasal? Palipag, Lorna.
1: Basta mo na.
0: Basta may lorkeg na. So, sinagin. Dami mo na nga makumpare, kakalipat.
1: Tungkol sa kanta mo, on, grupang?
0: Gani. Abal ni Ma'am Mary Ann Loxen, about long time no hear Sir Joe.
1: Busy ang people, pero kaloyan ba siya? No.
0: O, gani. Sige pang, basi ba nga ano, makatuloy-tuloy ka 11 to 1 every Sunday?
1: Yes, so dapat triningon mo kung ano liwat.
0: Ikaw na trinay sa akin.
1: Nalipat na ko, lain naman ang inakuti ni Papang Schubert. Anyway.
0: Ah, okay. Lain ng mga mixer. Kutiyado.
1: Abo, nakatutok sila pang sa mga Facebook Live. O, live kumigali sa mong ni Papang Ted. Sa iyalang na yung
0: galing hindi kita kitaon.
1: Personal, may ang ano, personal account.
0: Personal account, no? Pang. Sige, kaysa ito, mas siyempre nga ito nga live stream, pang.
1: And of course, atong official page na sa 98.5 Radio Jan. Live kami din, guys.
0: Mm-hmm. Hello na pinisinin kay Charlie and Lopez Enrique. Shout out lang sa mga amiga ko kag amigo dito sa may Tagbilaran City. Labi na Jude, among teacher dito sa school. Uy, si Juan naman di ay
1: si Juan. Saksak sinagol man. May Tagalog, may English, may Bisaya.
0: May Bisaya.
1: Among kinayak pang ang Radio Jan because this is we are broadcasting worldwide. Pang anywhere, yes. Pwede ka pamatay Radio Jan as long as may internet ka.
0: Yes. Pwede yes. Ba sa tingin ka Arabic pang?
1: Oo. Oh.
0: Pwede man taka Mexican, pwede man taka Koreano.
1: Mm-hmm. Pwede man taka naman talo, kaya nga duwati.
0: Gani man, may inapa.
1: Sign language.
0: Okay, mga papang, mayong gabi lang na sa inyo. Shout out lang, anay sa gwapa kong asawa. Muntod, pangwapa yung mga asawa, pang. Si Jing Jing, si Gonla, diri sa maya, sityo kaingin, barangay ang klaro. Salamat, God bless. That's coming from Tuto CJ Chosen.
1: Hi, Tuto CJ. Oh, pang atong linya open pa ni pang.
0: Yes, pang. Ang wanang ano lang pang ang 0921 ng pang. Ang globe ta na paralyzed na.
1: Again ha, sa mga loda for smart and talk and text subscribers, pwede ka maka-join sa mga live call sa 0921-284-8590. Mm,
0: kaya ang atong globe paralyzed.
1: Saan pa na mabalik?
0: Wala na mabalik.
1: Paano di pang? What if we can pwede sila kakatawag sa to sa messenger?
0: Pwede ito na pang matry.
1: Namin na
0: oh, dason pang.
1: Depende kay busing.
0: Pwede gina na pang.
1: Namin na kay Damo Blagambal nga daw, hindi na bisabong uso, hindi magpa-load.
0: Oo, oh, correct. Bali internet na subuha nga ginagamit,
1: yes.
0: Data.
1: Yes. Namunang hindi sila katawag. Pang Damo, paglaga ko last time pang Santol, mm-hmm. Nagambal sila nga, sir, pwede, tanayin nga sa messenger, may matawag sa imo, siling ko i-open na kay John.
0: Oh, yes.
1: Okay. Aras ha?
0: Aras.
1: Basta nagtagay mong nguwet na isa.
0: Gani man. Hello na pinisining sa kumpariyante. Kita Siena Maribek Garde. Thank you so much sa pinisining. And Joseph Yusaya. Thank you so much sa pinisining sa imo. May gabi dala.
1: Yes, may gabi sa inyo.
0: Last shout out lang sa sino ningalan yan? Nalipdan.
1: Amo na kay kadamo, oh.
0: Shout out lang po sa mayong pag-video kay. Oh, di ka mga video kay. Wala imang ginbutang. Hello na pinasining kay Gina Lynn Dolyosa. Good evening papang nasa family ko Obya. O si Miga mo Harlene, no?
1: Hi Harlene.
0: Oo, good evening kuno sa mga pugi.
1: Ay, mga pugi. Sino?
0: Sino day Harlene? Yes. Yes, pang, may banatan ka pa na pang?
1: Wala ko sang banatan. Anyway, time check is 30 minutes after 7.
0: Uh-oh.
1: Late to 30 minutes. Ano ba si ganun eh?
0: Para late ka.
1: So unang tatak ni Papa Jobert is papang palabsent. Subong niya.
0: Para late.
1: Para late.
0: Okay guys, babalik kami ni Papa Jobert.
1: Yes, stay tuned mga palangga. So pagbalik na muna, more kulitans with Papang TDB.
0: Dilang sa 98.5 Radio Jan.
1: Guwapo taya, palok pa.

0: You're tuning in at Binalbagan's Best. Binalbagan's Best. Radio Juan 98.5.
1: More music. 98.5 Radio Jan.
2: Matugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.

0: This is 98.5 Radio Jan. Guwapo taya, palok pa. Yes, we're back. This is Papa Jobert once again with
1: Papa TDB.
0: Na matulog ka pa sa ako, nabi mo kaluwas ka. Ayun ka, Billy Watt.
1: Okay guys, patay kita sa hugot pa more labog ay portion. Siyempre kaupon sa Giyapon, si Papa TDB and Papa Jobert.
0: Yes guys, gusto mag-join na 0921-284-8590. Jotayan ko lang ako number na, wag ba? And live kami ni Papang Ted sa aming personal account with ano pang?
1: Sa ato nga Facebook page.
0: Yes, yeah, sa ato nga official page ng Radio Jan 98.5 lang, live bang kami.
1: Sige pang, may karatiyan ka na si Bo live.
0: Yes, gusto ko mag-interact sila sa ato nga question for this night. Oh, ano ganito ang pamangkot?
1: Ano tingin? Paano nilibat ko?
0: maluwas.
1: Aside. Ba, ano pagin ang gabasa?
0: Wa! First clue.
1: First clue.
0: Hindi lang, nagkaroon na. Gusto ko mahalin sila.
1: Sige. Ito yung question, trivia question. Aside sa ba, ano pagin ang gabasa?
0: Ako, pwede ka sa bato na bang?
1: Pwede na.
0: Ako naman tao na nabasa gin na pang.
1: Siyempre, kung mapuling ka, mabasa gin na kay maluha.
0: So ano pagid pang?
1: Sila na ba na magsugpon?
0: Okay, sa gusto mag ano, mag-reta, pili mo ka comment sa ton nga, sa ako nga personal account, live kita sa buong. Kita, i-share sa lang, Jewel, sir muna.
1: Yeah, ang pinakagawa po makita nyo
0: na. Ilong na nagagawa.
1: hello na pili sa ning kay Chela. Chela na siya pang pangyay. Chela. Chela. Sige. Hi pang Ted sa Guapo. Good evening. Guapo ko pa nga.
0: Oo.
1: Siling nanay ko. Good evening. Shout out lang sa Isabella, Family Sukim, Anis, Garillo, Gonzaga, Albius, kag sa ila din ni Mama, kag Papa, kag sa ako nga mga otod. To all friends watching live from Bacolod City. That's coming from Chela.
0: And also would like to say good evening muna kay Papang June sa Manila. Ba?
1: June Gonzaga.
0: Amo sang kasunod sa
1: Jan.
0: Jan Berpita Home, thank you for watching. Shout out ko no sa Barangay Marina, Binalbagan. Sige, Papang Jan Ber.
1: Thank you. O si Aram Aguilar, thank you so much, Papang Aram.
0: O Papang Aram, saan ito ma-sound check?
1: Kusog niya sound? Umamo ka mukha kusog sa inyo sound.
0: Hindi, kusog niya bang? Kusog lang kaya sa persa.
1: From Rona Mateo, pa-shoutout lang ko sa akon niya classmate sa ALS. ALS, sa pang ano naman?
0: Amo na siya.
1: Amo na siya, tamo na. ALS, dra sa may barangay Mansablaya, Family Iyas, Anis, sa sityo, Kanusong, Family Dalmasio, Vidal, Pacheco, Pondado, kag sa amon, mabuot nga teacher. Ba, padikit ba?
0: Plasto, katnak.
1: Oh, plasto na siya. Mama, Daisy, Senyor, Senyoron, Paduhinog, kag sa tanan nga mga schoolmate. Sang barangay Kansalongon, greetings from Rona Mateo Sopliano.
0: Ay, yeah, ALS pang may ang anang yes ano pang ALS, alternative learning system.
1: Ah, okay.
0: Gets mo na.
1: Sabi ko name sang school. ALS gali.
0: Oli ko man na guess, pamang Rona Mateo sa mga classmates daw sa may ALS no, alternative learning system.
1: Ah, okay, kaya wala man nasa mo chimpo. Asa mo chimpo ano pang pang-ambugusyonal.
0: Opo na sila pang?
1: Opo na sila.
0: Sa mga ano blah sa hindi naka-graduate ang elementary or high school. Tapos, then, overage ka na. Halimbawa, 13 ka na, then wala ka pa katapos sa
1: elementary.
0: So, pwede ka ka-proceed sa ALS.
1: Ah, okay.
0: Bali daw, ano na, may exam ka lang nga, ikuwaon.
1: Kung makapasar ka?
0: Placement test.
1: Ah, okay.
0: Kung din ka nakakabagay. Diba? Ah. Dapat ibagay ka.
1: Tapos, Takto mo na pang. Kalae mo na hindi ka bagay, piliton mo ka ugalingon mo. Kung hindi ka bagay, hindi pagpilita.
0: Pero sa ito, hindi tabagay nga doon ha?
1: Ha?
0: Hindi tabagay.
1: Bagay mag agi?
0: Hindi tao, taya hindi tabagay.
1: Bagay mag agi?
0: Damo naman yung kumasakitan siya pang sombra mo na. Kaya nung itong kabasa, comment be.
1: Oo. Si 60 bar, hindi pa makotong. Oh, sama,
0: ari lang mo sa nabalaan.
1: Asahin sa ba,
0: ano pa kitang gabasa?
1: Ha? Hala!
0: Ano ko na?
1: Ambut lang ko ba?
0: Pangarang, jack to na ang seri, ah?
1: Ay, ilong. Ako kre. O gano'n okay. Sa pang ang ilong ka pamalas, mabasa.
0: Mabasa. Ang panglapang, once ka kung nagabalas ng ilong, imunan ka.
1: Tuot. Si Barney gabalas sa ilong.
0: Alay mo na na. Si Lusada or si Luso.
1: Asay sa ilong, ano pagkita ang gabalas?
0: Oh, iya?
1: Ilok.
0: Mamang Trex, thank you for watching. And shout out daw from Sir Pautrao. Sir Pautrao, mayang gabi. Base sa ano, taga San Isidro siguro. Familiar pang.
1: Oh, si Sir Ma'am Ina. Ayun, familiar siya.
0: Okay, alam siya dito na ng listahan. Oh. Wala gani kapitan niya. Oh, mangutan mo si Nona sa kilala na da yon. Listahan na sa.
1: Ko na mo ba dagay sa kapitan?
0: Dagay sa kapitan. Yes.
1: Pati ba sa lot tapos dagay ta kagawad.
0: Matanod lang ko.
1: Grabe, garanggo ginanod.
0: Bystanod. Subo, kaposisyon ba?
1: May standard. Okay, 0921-284-8590.
0: Oh, pwede mong makatawag sa mission dyan, ipapang tediver para mga dulas.
1: Oh, para makatawag naman ako nga Facebook Live.
0: Oh, okay. Simuta silang katawag.
1: Si Aras Tupad mo, muna nagtawagin.
0: Pang Bugalon, para sa pangong taugon. Kung siya taugon, maglabay ka Bugalon.
1: Kaya sa kita, guro. Hindi, nasagata ko sa may kuhan na ito, pang BCC College.
0: May kinagbayan naman ay.
1: Hindi, upo dyan man ito dalaga man
0: ito. Ay, dalaga.
1: Amo nang tasiyada. Amo nang tasiyada naman.
0: Marian, thank you for watching.
1: Hello na pwede listening kay Emilien Garde. Thank you so much sa pwede listening. And Gerald Almudgina. Good evening. Kumusta? O sige, thank you so much, Gerald.
0: Tapos nga ako niya Facebook gahang. Hindi saksaw sa mga naming internet.
1: Ah, gusto niya klain.
0: Naanad sabi.
1: Naanad sa pang sabi ni Tinsya.
0: Sa pa na ang burnout. Talking about burnout pang. Basihan mo nang isa sa mga dahilan.
1: Nga?
0: Madamo na ta.
1: At yun, sakto na. Si Prano pagkatulog.
0: Si Nagoro, hindi na siya ka-relate pang.
1: Okay. Kaya nga man, wala siya.
0: Hindi, as a burnout.
1: As a burnout. Shoutout Pariente from Davao del Norte. Thank you so much, Emilien Garde. Thank you so much. Happy listening to you from Davao del Norte.
0: Davao with love. Feeling ko kung microphone lang, piyak lang ganda. Ang headphone.
1: At din siya parang, iyan yung tito at galog. Dapat sa pang 12-12-lon. Gerald Almudgin, ano niya, Balya? Kumusta pala si Nina ngayon? Okay.
0: Oy, sino nga Ninang na?
1: Dali na December, mga mga pabadya.
0: Oy, basi gusto niyo kami ni Papang Ted's Kwaon.
1: Kwaon ano ba?
0: Ano kaon? Oy, sa may ginakaplano, dabi yung pakasal.
1: Oo.
0: Mapabunyag.
1: Uh-oh.
0: Pwede kami.
1: Paano natabo to sa kayada tato?
0: Ay, ano to? Ayaw.
1: Ha, kayada tato, babes. Wala sa gaano ang, ano sa pang, ang MC.
0: Oh, wala MC.
1: Wala ba sa operator? Ang duwata, ako nag-operator, ikaw nag-MC. MC, di ba?
0: Rektahan na, di ba?
1: Kung maganda ka-save sa pang, hindi sa mabayad si MC, hindi sa mabayad sa operator sa system na.
0: Di ba?
1: Libre may emotional system. Ah. Tanda pa siya, damang ita maninoy ba?
0: 2-in-1 ba?
1: Oo, 2-in-1.
0: Pero so sa bang pang 2-in-1?
1: Tuod?
0: Oo, doyan obyo.
1: Ha?
0: Hindi ko ganun sa 3-in-1, sa 2-in-1 pa.
1: Tuod?
0: Oo. Gusto ko ako lang.
1: Ha?
0: Ako lang.
1: Ikaw lang ang
0: planggaon. tapos siya, hindi mo planggaon. Anyway, hi to Ricardo Gare. Thank you for watching. Shoutout ko na sa mga friends siya from Mandaluyong 7th floor. Mandaluyong, di na ganit pang?
1: Manila.
0: Manila.
1: Hello na pili listening and good evening kay Corazon Dislati. Shoutout lang paliyog. Sige, thank you so much ha, kay Corazon Dislati. Thank you so much. Wala na kay Uso, subong ang ano, ang dapat matawag nung sa messenger.
0: Sa messenger na lang.
1: Kaya wala na siya may gapaload.
0: Wala na gapaload. Siya na po pang, wala na ko gapaload. Kaya may internet. Kung sa balay may internet, basta silahan.
1: Gani, tapos magpaload ka, damo, rikubikos.
0: Gani.
1: Ang mga ikaloader, yawal ka pa pindot-pindot. Kung din, pag hindi mo pindot, may mga asteri-asteri.
0: Ang gusto mo, yarektahanay.
1: Ang gusto ko yarektahanay, na si Gaib lang, masing dakpan.
0: Potong kayo nga about dakpan.
1: Oo, kagigitakop.
0: May nakita ko, nangaswang gabi, dakpan ko sa.
1: Abi ko, ikaw na dakpan.
0: Dakpan siya pang.
1: Toon.
0: Gabi sa gagawa pang.
1: Di.
0: Okay lang.
1: Ano tabo siya?
0: Okay lang.
1: Okay lang siya. Hello na pinusinin kay Ranila Tugalye. Thank you so much. Thank you for watching.
0: Hi, Ranel. Papang Ranel. Mm-hmm. And time check is... Ano oras pa?
1: 7:59.
0: Dali na lang sa...
1: Gali. Dali na lang, mapulit na tayo.
0: Hindi. Dali na lang sa mga suwang kay oras na nila.
1: Shoutout lang diyan sa may barangay Khan Moros pang Salamat Ged. That's coming from Gerald Almudjin. And also, good evening and happy listening kay Dodge Villamorgarde. Thank you so much. Happy listening.
0: And also, good evening to Maria Roth Blanco sang barangay Marina. Bodamo ko sang, ano?
1: Sang listener
0: sa viewers and listener sa Marina. Mapadlagang guru kapitan, ano?
1: Stylo ka ng dapang.
0: Una ko magkapitan, tanang itambay sulduan ko.
1: Talaga tambay na pa si Duan.
0: Solduan ko.
1: Matambay na lang ko blabla siya.
0: Kaya no, especially subong pang no, duhalos tanan.
1: O, oh, aramay naman itawag na. Naman.
0: Duhalos tanan pang kasalig na lang sa gobyerno, no?
1: Oo.
0: Daga patawas la once nga ang gobyerno mag-offer sa ila sa ang mga ano na bulig. Doon na namian lang sila.
1: Oo.
0: No, patawas lang naging pangitaw.
1: Amo amo nagkatinamaran na ng tao kay nasalig na sa
0: ayuda.
1: Ayuda. Bumayog eh, katagay-tagay na ng duwa. O, tol, may gabi na.
0: Imo na shot ko.
1: Ako na na shot. Kalalaki ka, live pa kami ha. Matawa. Ah, sige, yaran na, dinapag off. Oh,
0: wow. Hi, Kamises. So, pangang ginaano, higig ko pang, oh.
1: Ay, ha?
0: Nabantayan niya.
1: Ha?
0: Watching sa ano?
1: Ah, sige. Thank you, kita.
0: Oh, relax sa buot ba?
1: Amo to sa upon mo sang kahapon?
0: Lain to yan, nabubuot. Nabubuot.
1: Tapos, kayo karon. Imbes kayo sa kara, ka nakaroon pa niya po. Ganoon, baldagin.
0: Kapadalongo pa lang na karos ka na pa rin.
1: Oo, oh, haboy na dahil kaldiro.
0: Pero mga misis, umang pang...
1: Ano, buot
0: isa, na? Isa lang ginang solusyon once ka mag-akig sila.
1: Ano?
0: Pabot-buot ka.
1: Oh, siyempre. Tapos pagkasweldo, mapatrutunto ka.
0: Tapos harap lang ang wala pa kang banga mang laba, kay ka mang laba.
1: Oo.
0: Ugas mo mga ano, mga pinggan, something like that. No, di ba?
1: Tapos pag abot sa sweldo, abot na kayo.
0: Kaya sila pang abot ka man pang once kami pa ngayon, sila pang.
1: Oh, gano'n sila.
0: Do mga angel.
1: Tiprano pa manibin. Tiprano pa manibin.
0: Oh, yeah. Do mga angel. Halos tanan, himuon.
1: Oh, tapos,
0: alams na basta may pangayo.
1: Basta tiprano pa manibin, but silingon, mga ayo na. Sina makarelate? Hindi nakarelate.
0: Hindi na sorry. Sorry ka na lang. Kaya wala ka.
1: Wala kaya.
0: Kanami, no? Kay, kumbaga, ginahimo nila for the sake nga tagaan ka man. Tagaan man sila.
1: Oo. Diba? Natural.
0: Natural.
1: Alang alamat, tagtawla baylo.
0: Daw, kumbaga, masay ko mo na, okay, may pangayoon isa.
1: Ganit. Alam.
0: Ikaw niya pang, bilang ano pang, ano? Paano mo si misis mo, kumbaga, himuon mo nga para may pang... Halimbawa, may pangayoon ka, may baklon ka, bipang. Inaano mo si misis mo?
1: Papamurugso, kuya.
0: Suli, ba?
1: Masik, kapangabudlay na talaga pangabudlay. Wala kita ni kayuhan.
0: tapos na yung sungut-sungut.
1: Tapos na yung sungut lakat ko,
0: ako before pa nga muna, pang. Sanggin, gusto ko lang may baklon ko sa sound ko. Nagambal si misis, tama na dapat tanay. Inubra ko, pang. Sulos kwarto ng rumbot habol. Diba?
1: Tapos, nagibig ka?
0: Wala ko nagibig. Nagsulod lang ang rumbot. Diba? Siyempre, pabibit time na yun eh. Di ba, tag na yun?
1: Ah, tag na yun.
0: Yes. Eh. Alam siya ng kainaan niya.
1: Ah, ba? Wala technique.
0: Yes. Kumbaga, ano mo na ba? Ang nabasa mo na sa?
1: Kalagay ako pa mga ayaw ko kamises. Tapos, daw nakita ko mga kumpilitong ko siya. Daw nabudlayan. Maminsan mo ko na nga. Mangayo ko siya, tapos sa ako masagya po mangayo. Ako magya kong perde.
0: Hindi ah. Sa ibang naman mangayo eh.
1: Ha?
0: Sa ibang.
1: Mangita ta na pang sugar masakit. Mami.
0: Masakitan pag inisa kon sa ibang yung nangayo.
1: Gani.
0: Di ba?
1: So, dapat. Galing yung problema, pangayuan ko sa angin din. Ako magya po pangayuan nah. Niya.
0: Bangobra niya nagsarakit na dyan ko. Freddy Latabe, thank you for watching from Manila. Arfi, thank you for watching.
1: Okay, guys, Philippine Standard Time is 4 minutes past the hour of 8.
0: Yes, mana so, pang?
1: Mabalik to pang.
0: Yes.
1: Mabalik. May more, music tanay.
0: Yes. More katawaan with Papang Teds.
1: Yes. Dilang sa 98.5 Radio Jan.
0: Guwapo taya. Palok pa.

0: This is 98.5 Rachel John. Guwapo tayo, ha? Palukpa. Yes, I'm back with
1: Papang Ilong.
0: Yes, Philippine Standard Time. It's 24 minutes after 8.
1: Dasig sa oras pang?
0: Yes, dasig sa. Amo gina basta kamay rilota.
1: Gani.
0: Anyway, welcome back sa ating live rating sa kaupod sa mga English love songs pang, no? Hugot pa more with Papang Teds.
1: Tapos, ang ating question sa bong.
0: Ano pagitan ka basa?
1: Ang aside sa ba?
0: Aside sa ba?
1: Ano pagitan ka basa? Check na lang ipakibasa yung nakamute naman. Gina nakamute.
0: Rasya.
1: Nalingaw sa wak.
0: Mute sa ating live stream.
1: Hello na pero sining kay Lysal. Good evening, Papa Beer. O sige, good evening sa inyo, Mang. And kay John Ivan Repora. Good evening sa inyo nga duwa. Pasyatot ang family Repora. Dait sa mag-anay kag sa kay Harlen. Okay. Uy, habi siya Harlen.
0: Ambot lang. Hoy, Harlen siya naman na. Siguro, siguro uha lang ang makaninong kami ni Pampang Teds.
1: Oo, kay Mama Lagtas. Kami sa daat. Yes, Pang. Masi make dito.
0: And also, mayong gabi na kayo Mamang Juan. Thank you for watching. And sa tanan-tanan nga people, dali sa barangay BA, mayong gabi sa inyo tanan. Bawa hidlaw sila sa akon. Ang bali nila, lain ko nang tingog sa personal, lain man sa microphone.
1: Siyempre.
0: Ano ganing microphone ta?
1: May microphone niya, Behringer.
0: Dito rin butang karon
1: sa bulsa.
0: Mayon nga pangawat, pang kay Galicin siya. Napabalob la.
1: Iya pa balong nga kawaton nga daan. Hello na pero sining kay Dodge sa Bellarmino Garde. Thank you so much sa pinisining sa imo.
0: Yes. Thank you so much kay sa pagtutok. And almost a year. May sobra or sobra isa ka tuig na ko pang. Nga wala ka balik.
1: O, sobra pang.
0: Oh, okay. Nagbakasyon ko, Bimong.
1: Okay, rin. Napakanada ka. Tapos ang ambal ni Ma'am Mary Ann Dillion Loxen, naman niya ang apelyedo, ang manggaran nun. Oh, si ambal niya, cute sa busi si Papa Juber.
0: Ang tingog lang? Basta namin tingog?
1: Guwapo.
0: Laway. Kristen, malala, Espanyola, shout out daw. Hello, Mamang Kristen. Teka, hindi ka gani, Mamang Kristen. Guwapa pang, no?
1: Aha. Arisa. Basta guwapa, si Imuna.
0: Kaya kinapili, malabi pang mong, pag guwapa, dapat ipili, pare sa?
1: Guwapo.
0: Ay! Daw ano sila, daw bagay sila pang, okay, daw pare sa kabo, kagbaldi.
1: Na. Hello na pina sining kay Dindo Alamis. Good evening, Papa Tilibia. Great ko lang, Alamis family, sa may binalbagan kaga family, Inocencio. Sa may barangay Payao, Magbanwa family from Dindo Alamis from San Pedro, Laguna.
0: Wow, from Manila. And of course, bago pala nakatutok, hindi pa naka-download sa mga radio apps, kita lang sa Play Store mga palangga. Search lang 98.5 Radio Jan. Din i-download ang mga application. Kikapamati ka mo Radio Jan anytime. Anywhere. Libre yung application pang. Karami pa ni pangkik kanami sang quality. Bagay na bagay. Kung gundog ka pa mati, kalang pang dawara, kalang sulod sang kwarto.
1: Gano.
0: No, kanami, no?
1: Sa dinga kwarto.
0: Ano, araw daw feeling mo daw, hindi sakit sa talinga pamatian. Nami sang quality, tama nga pagbagay sang mixer or ano na pang equalizer pa pang dyan.
1: Oh, habali, Ma'am Mary Ann, lagson ka muna karoon ni Papa John, madula microphone niya o kamuda nga duwa karoon.
0: Hindi, mara sa kalagas.
1: Gani man.
0: Gani.
1: Taas na sa po, di sa kalagas, abon
0: niya. Oh, gani, Mamang Christine. Amo gina iya.
1: Hello na pina sinin kay Chella. Hi, pang. Watching from Bacolod City. Si TikToker, sin sa pang?
0: Mm-hmm.
1: Si Chella.
0: Chela. Basta gusto niya i-follow ko. I-follow ko siya.
1: Oh, i-follow pang. Oh. Palupok.
0: Ay, ara naman siya sa palupok. Talking about palupok.
1: Oo, dali na December. Pili ka na kapalupok.
0: Bear month na, no? Diba?
1: Bear month na. From bulsa ta. Tigiliwi pa.
0: Meaning sa bear month. Meaning sa beer. Gali pang ano pang.
1: Permi lang brand out.
0: Brand out every region.
1: Ari pa may color kita pa.
0: Sige, be. Masi siya na na.
1: Asya. Line 1. Uwes kayo sabat.
0: Karatiya, Danay.
1: Oh, nakulindid siya.
0: Na. From Juan, mayong gabi pang shoutout ng family Yangga sa Barangay Claro. Kaga, sa Barangay Agisan, coming from Juan from Jeddah, Saudi Arabia. Wow.
1: Ari pa man, ano pa mo? From Dammam, Saudi Arabia. Man pa mo? Pondador,
0: Pirotso. Genie.
1: Wow. Shoutout lang watching from Dammam, Saudi Arabia. Daw tingog ni Papa Jabe.
0: What?
1: Jabe.
0: Basta namin tingog.
1: Gwapo.
0: Na. Pagko nga sagwa. Anyway, sa mga followers na lang, sa mga followers ko, sa mga viewers ko sa Facebook, thank you so much for watching sa ito. No, hindi tayo may sisa, kaya ako nga cellphone nagahang, base may sponsor na da.
1: May sponsor nga, ano?
0: Base may mas sponsor. Bisikan ano lang pang, sponsor, bisikan na case lang.
1: Ah, pwede man. Hindi kalahin mo na, guru, ano mo ng case?
0: Ganito.
1: Okay, hambal ni, ano, kakulit, ikuno sa ito, pa.
0: Oo. Damo, ganito, masakitan siya, basta danay kami nga duwa.
1: Gani. Dapat kung kami ikin ang duwa, gani, dalakid ka mo balanyos.
0: Yeah. May arag na isa pang, kaka, ano nang tinigang, nakakabatok, no? Oo. Nakalipatan tungod sa ito. Nakalingaw ba?
1: Gani. Ano siya, sa line 1 kita pang.
0: Sige, be. Hi, good evening.
2: Hello.
0: Yes, may gabi, pre.
2: Hello.
0: Hello, good evening. Hindi mo ko mabatian? Hello. Oo, hello.
1: Hello, pang, mabatian mo kami, hindi. Pang? Hello, Ibid. Yes, pang, mabatian mo kami, hindi.
2: Ngayong gabi.
0: May gabi ka, eh.
1: May gabi man, pang. Pangalan ta, pang? What is your name?
0: Uy, in English.
1: Eh, pasi, matagal damam, man, eh.
0: Biniyaan niya ka ka-English, matungin mong naman. Dapat ilungguhan lang, ha?
1: Tignan lang sa kasama at ilunggo.
0: Shout out to Gusto ni Blanco. Thank you for watching from John Bert Tahong.
1: Thank you so much. Hello and good evening kay Jimmy Centino sa Riyadh, Saudi Arabia. Thank you so much, Mama Jimmy.
0: Sino sa ganit pang?
1: Si crush mo.
0: Ha? I crush!
1: Si crush mo.
0: Crush eh.
1: Hello na pinisining. Shout out lang pa rin kay Juni Pabilis daw. Kapalupok na to.
0: Ha? Advance?
1: Advance New Year. Baga malupok na siya.
0: Oh, halong yung kamot.
1: Friend kami na blanga duwa ni Jay.
0: Oh, ha? Si Jay.
1: Sure?
0: Boss Jay. Basta si Kuya Jay.
1: Si Papa Jay?
0: Oh, aris sa ko si Papa Jay.
1: May sugpo na ang Jay.
0: Ano?
1: D-O-A. Ano siya lewat pang, oh? Hello?
0: Oh, babae na yan.
1: Ay, babae man na siya.
0: Oh, na-transform ba?
1: Oo. Yes, pangalan ta, ma'am?
3: Si Sheila ni Pam.
1: Sheila? Sheila lalala? Sheila?
3: Good evening sa inyo, Pam.
1: Yes, good evening. Ah, si TikTokers, Pam. Ngayon mo nga paluon. Palupok.
0: Gusto mo i-follow ta ka?
3: Hindi sa inyo,
0: Pang. Okay, saan, Nay?
1: Ano, Mang?
3: Wala mo kong gapon TikTok.
0: Wala ka TikTok.
1: Hindi kami gusto niya mag-TikTok sa face, sa cellphone. Gusto na muna TikTok sa personal.
0: Personal?
3: Ay, wow, that's one, Pang.
0: Namin eh, kayo wala na edit-edit. Oo.
3: Oh.
1: Hindi ya, dapat yan mga TikTok ka na masok-sok sa sexy.
0: No.
1: Para kakabalo dai, amo na pinakapaborito ni Jobert Tao lang taon ang sexing sexy.
0: Ako lang.
1: Duwa ta.
0: Ako lang.
1: Yes. Alam ito ko. Yes, ma'am. Ano malagan ni Papa Jobert kani Papa Teddy Bear?
3: Pwede ko ka shout out sa.
1: Pwede ya, para kiss ara kay Jobert.
0: Na. Ala. Galing pa nga uli nag-kiss ako ng busong.
1: Ha? Deo, pasugot ka lang na, Mang?
3: Yeah, hindi ko pang, hindi ko gusto maging kabit.
0: Day! Joke na to, day! Pero kung tutudon mo, okay lang.
1: Di, ang mali niya, Papa Juba, kaya hindi kaya gusto maging kabit, ang gusto niya mabusong.
3: Na.
1: Ano, Mang? Mang? Ganun dula ka, Mang.
0: Liso ka na sa hula.
1: Oo. Tuwa na yung Mang.
3: Okay na ba?
1: Okay na, okay. Ate, sige, Mang. Grita na yung mga friends, Mang. Joke lang naman, ha?
3: Okay. Good evening sa inyo, Dua. Lewat pa. Tapos, di nag-greet ko dahil sila ni Mama sa Isabila. At sila ni Papa ko mga utog-tog. To all my friends, Lindy, Lady Lanweba, Joy is the one name. Gillian Weba Jean.
1: Tapos?
3: Pag sa kanan ng aga sa matiis ng radyo dyan, good evening ka ng tanan. Awan na pang?
1: Amen.
0: Amen. Ang yating ho, pando kay Joy, no?
1: Kay sino, kay sino?
0: Kay Joy.
1: Kay Joy?
0: Oo.
1: Hala, naman pa si Joy.
0: Hi, Joy!
1: Nadamdaman na ba si Joy?
0: Sana all happy ka.
1: Si Joy lang ang ginapangabon sa pinggan. Ah, sige, chill ah.
0: Ano pili doon?
3: Ano yung hindi ko ka-request?
1: Ano yung request?
3: Ano lang, man. Just tell me you love me.
1: Gusto mo kami ni Jobert makanta?
0: Oo, oh, para. Live ni.
1: Ha?
3: Sige, go. Kantahan nyo lang.
1: Just tell me you love me.
0: Para ulan pang?
3: Bakit
0: hindi ka rin
1: ulan pang? Nami gani. Para mabugnaw. Sige, Sheila. Thank you so much sa pag-join. Nasa 98.5.
3: Okay, thank you so much. Pulit sa inyo,
1: nga-duwara
3: pang
1: palot.
0: Bye-bye!
1: Ganda doon, ni mo pang.
0: Gano'y yung kalahin sa signal. Oh. Amo na yung gano'ng baka papa dyan. Nga ma-messenger na lang mo tawag.
1: Oo. Try na pang, try na pang. Matimpuan, gina siya.
0: Gano'y. Anyway, good evening and good morning, I think. Kaya Ma'am Rain, Angelic, Miri, Gayomali, Andrea sa America. Isa pa muna sa ngapul kong teachers before.
1: Uy, sana all.
0: Shout out daw ko, no, from the land of opportunity. Sana all, tani, no, tanip the night of the subong, wabiyaan mo lang ko di.
1: O, tani, subong, pag paula to, lata ko pa sang kwan pa ang size 41 niya sa pagkakas. Okay. Gabi, size ako din, pang 641 lang pang. Okay, hello na listening, pang muna yung gabi. Greet ko lang asawa ko, kag-anak ko, kag sa family, Tribita, Gardi, Kimpo, Flores, well as from Ayan Tribita, Obsitio, Anan Uno. Thank you so much, Ayan.
0: Oh, another caller from line 2. Hi, good evening.
1: Katigas siya.
0: Katigas siya. Hi.
1: Na naku linded. Okay, hira na pero sinigay pa pang Redina Zarmona.
0: Oy, aring ko ang tisoy muni pang operator ko before.
1: Tut ka?
0: Oh, tisoy ni. Oy, yaban pa oh.
1: Wala si Noni si Kwan pidi ka request song. Good evening. Nami yakon pa ko? Arabic.
0: Arabic.
1: Thank you so much sa Arabic. Arabic nang tawag ko si mo kay Arabic man yung account.
0: Hindi mo naman chindi. Papang Jubert Salvan, thank you for watching.
1: Thank you so much. Hello na pinis ninyo kay Richie Gavilenio. Good evening pang. Shout out lang ha, family ko sa my city o mag-anay biaw. Kag sa tanan nga taga mag-anay watching from Las Piñas.
0: Wow.
1: Thank you so much, Richie.
0: And of course, kay Jean Arroyo Sevilla, thank you for watching. Oy, gula comment mga modera sa inyong greetings.
1: Wari na siya. Gari na gumo ba? Yes, may gabi.
4: Hello, Pang. Good evening, Pang.
1: Oh, good evening, man. Pangalan ta, Pang?
4: Si Redden, eh, Pang.
0: Ingay mo na siya, pre.
1: Aray si Redden. Kamusta rin, anay? Kaya pariyo kami pilido.
0: Pang Redden?
4: Pang,
0: letting the ball. Aside sa babang nagabasa, no? Pagay nang gabasa sa imo? Or sa iya?
4: Ilong, Pang.
0: Ilong.
1: Nalipat, gina pa mga kakachela, no?
0: Oo, pero kabalo mo na siguro.
1: Aw.
0: Pero namin, ginman, Pang. Ang gabasa ang ilong, Pang.
4: Ang nagsam kita, ako pa
1: isa. Ano, Pang?
4: O, yung ilong gabasa.
0: Na?
1: Pagkapatik, akong gabasa ang ilong, imo nana.
4: Dama mo na kuno, Pang?
0: Kuno.
1: Nga may kuno pa daw.
0: Playing safe. Pero, so, kapangin mo ang gimata sa Pang?
4: Basi, kuro. Eh, kikibasa man ilong niya.
1: Asahin sa ilong, ano pag ginagabasa si iya, Pang?
4: Kamot.
1: Oy, kamot. Go, last mo si Lingon, may kwarta nga maabot.
0: Isa pa na.
1: Was yung kahulas? Was yung kahulas ang kamot mo si Lingon, may kwarta nga maabot.
0: Kung may kahulas?
1: Wala kwarta.
4: Kamot mo, mabasa. Kwarta, hindi, kunti el yan, galing mabasa, Pang.
1: Ate, kunti el mabasa, but si Lingon, lagan ka na, kaya ara na yung malagasin mo.
0: Ara na yung panukot ko.
1: Doon na nakabagay mong swerte kung disgrasya.
0: Na, isa pa na. Kwarta lang kung di ka makwartahan.
1: Oo, isa pa na.
4: Anong pinaka-budlagin?
1: Hindi mo nag-budlagin ah. Basta hindi ka lang magdalagan.
0: Hindi mo sa maglagas kung hindi ka maglagan?
4: Basta hindi ka maglagan pang hindi mo napalagasan mong.
1: Correct. So, alang alam mo naglagan siya sa siyang isa.
0: Oh, so far, pila nang naglagasay mo?
4: Pang, ilo pang.
0: Oh, pila nang naglagasay mo, pila na kabilog?
4: Away ka na ipang, ang doyete na mo na
0: yun. Ayun mo, ano pa rin maglagasin mo pang, o tangi sa pang, tapos hindi ka na mag-chat-chat siya, tanawang taong hindi ka lagson.
1: Oo, tapos kung no, takagay, black mo lang na yun.
4: Why the fuck? Pasok
1: na lang sa mga mga panggay budlay na. Raul ba? Buot ba?
0: Nami sa panggay pa utang sa?
1: Gani. Tay pa pang rin ano malaga na mon si Imo ni Papa Jobert.
0: Nangita sa uyab ko na eh.
1: Nangita ka uyab. Nangita ka uyab?
4: Wagit.
1: May talaga kami ito ato sa guwa to. Masarangan mo lang to lawas eh.
0: Amo ni nga ang banga talaga, pero ang iyang, ano pa, ang iyang abotkon, lawas ta.
1: Na!
4: Siga, sabong pangabang kay Balod.
1: Ah, Balod?
0: Single mom eh?
1: Oo.
0: Single mom.
1: Para dasig.
0: Pero ma-advise kasi mo pa, kung hindi ka maging gusto maging tatay, kwit-kwita ng anay.
1: Oo. Hindi lang pag no-no.
4: Ako kung no-way ka, ate, amo-amo, gimana? Nalang ako na ano.
1: Teka, guwanta ka man na yan sa kuwit-kuwit lang?
0: Ano ginamot mo?
4: Okay pa nga rin ang ginamot si Tuiton kay bisan ang namo kuwit, di ba panahon?
0: Na?
1: Oo. Nga, raya ka panos, ha?
4: Why na ka panos, pang?
1: Gano, be?
4: Papanos na ako, ni Banya kuwit.
0: Among ina, pang!
1: Ikaw yung mapanos, kiwataan ka.
0: Busag, busag, ilang mga radyo ni Pang. Hindi ka magpati ko kasi may masakitan siyan sa kadlaw sa atong.
1: Gani man. Sige lang sa meeting season pa nga kayo maupdala na mata 11 to 1.
0: Gani.
1: Ah, sige pa rin din. Ano malagad namon sa imo?
4: Ah, shoutout sa kay Padyo Bertang Pang. Hmm. Shoutout na rin si Mo ah.
1: Why pa sa kuno tukar? Why pa kuno booking pang?
0: Why pa booking? Gado!
1: Pang?
4: Araw-araw ay booking man.
1: Alang-alang matuk- pang alang-alang man matukar sa ula bayan.
0: Sound check lang rin yan.
4: Hindi, araw-araw nga tukar lang booking tao.
1: Wala ka na ikon booking, ngayon na pigado, pang. Lain subong nga gina-booking, siya ka-booking.
0: Ay, naglain pa. Budlan na pang ano pang, booking.
1: Booking.
0: Booking ang booking.
1: Siya ka-booking, pero kung mabooking sa to is.
4: Pag-de-bend-bend lang ito, parang ina-booking na.
0: Ano naman?
1: Ano? Ba mo.
0: Dog handa na ako pang i-mute ang microphone ba? Pusa.
1: Balda gini ka
0: naman. Oh, naka-live kita sa atong page ah. Duha pa naka-live ako sa akong personal account. Simo pang live ata mo. Dili ko kalabot ang istorya ni Ron.
4: Sige pang, raw, tama na pang, kaya dog ay ginigron mo.
1: Okay, sige, tayo na chan. Ah, sige, pang din. Thank you so much sa pag-join, ha. Basta lang 8.5.
4: Gapot, ya. Palok pa na pang.
1: Thank you. Bye!
0: Ay, may, ano, kami gila sa ata, ano, ang September 10, dira sa Isabela. Tukar kami pang. Mapuli sa good, I think.
1: Ah, mapuli siya?
0: Yes.
1: Ah, okay. Sambal ni Mamang Jimmy Sintino, sakit man chan ko sa inyong nga duwa ba?
0: Nah. Siling ko nag-get ni Basang Obdana yung duwa ganit. Dapat get.
1: Balong, kika mo balan yun.
0: Nah. Hi, sir. Sunny Lorite. Thank you for watching. And, oh, di na to. Naog na sa.
1: Ari si Mamang Jimmy, pang sagad man ni siya magsabat kundi ang gabasa. Ang aside sa baba, diin pagit ang gabasa.
0: Sino?
1: Sagad man ni siya.
0: Siya?
1: Oo.
0: Bitawag, be, pamatiyan. Wala ko pabati isang tingog yung pang, no?
1: Gani, ulan siya
0: gatawag. Diin sa bong?
1: Sa Singapore. Ah, sa kwan? Sa may Saudi Arabia.
0: May rabon, ha?
1: Ah, basi. Basi. Wala takabalo.
0: Ma'am Lorena Gariando Lisita, thank you for watching. GM Gingguna, shout out na kas. Family Tisiuros ang sityo Cavite kas. Thank you for watching again. Papang GM Gingguna, thank you again.
1: Mm-hmm. Si, ano pagit pang si Burak Dai, wala man kapataw.
0: Di si Burak Dai?
1: Sa Singapore, sa Giyapon.
0: Basi nakulong na to sang ano yan.
1: Sang Negro. Basi, gimbala na to sa pagsagira sa Iran.
0: Papang Jovenox, thank you for watching. Ako nang mudline, ha? Kung layo ko sa imong country na pang no.
1: Mm-hmm. Arap lang pang gapang abuhi ka man to si Banga Pong so gaduwa-duwa ka man makapuli pa kunin buhi.
0: Yes, kakalimited sa imong ano, kalimited sa imong kabuhi, di ba? No? Kalimited sa imong time or halos tanan ubra nang ubra, no? Kisa wala ka na time man ang ibang laon.
1: Oh, gani. Ang isa di laon ano, dito.
0: Amo na gani ang bawas. Puro lang sa ubra, wala naman.
1: Bana. Bana.
0: Abang Jober, thank you for watching. Was ito kayo from Barangay Payao, pang isa sa mga tagayasang sound system diretso sa Barangay Payao.
1: Ah, okay. Thank you so much. Hamal ni Mamang Jimmy, see you soon.
0: Diin.
1: Sa diri.
0: Hindi ko pakita.
1: Di ba managu kami nga duwa.
0: Gitaon mo ko.
1: Yan.
0: Ang pang good evening, shout out ng Alabang Montenlupa, pang regards ng oda sa familia sa Barangay Biawa, sa family Sermona and Rihinyo. From Rihinyo. Sino nisa? Rihinyo lang gitya.
1: Apelyedo man ang Rihinyo lang, pa. Oh. Yambal ni Mama Rian. Ako ginapanawagan naman si Mamang Ginalien Kilya sa Masadya.
0: Mm-hmm. Oh. Laon. Ay, laon.
1: Siya lang ni Kabalo kung din isubong si Ginalien.
0: Ayo. Ang isa taka ano ya pang? Ano? Isa taka friend kay Lilo, tabla. Si Lamay, tabla din sa mga.
1: Ah, si Sheila May. Oh. Nagbalik siya sa Hong Kong, pang. Wala sa kapad to di kay B siguro. Mm-hmm. Ambala sa akong last time lagaw di siya.
0: Ging cordon to ng panay.
1: Ang no? Problema, ginambala sa panay, marakat ka? Anon mo niya ako?
0: Anon? Ikaw ba? No? Ikaw yung pulihan ka lang tapos malagaw ka lang yung muya?
1: Bago ka lang di ka puli, malakat ka naman.
0: Alma Grace sa Barabuna, Hinosa, thank you for watching. Sa mga friends ko, viewers ka nag-tutok subong sa itong live, thank you so much. Paki-share ha, bago lang ko ka-live.
1: Okay, hello na pili sinin kay Ryan Panes. Thank you so much sa pili sinin and good evening.
0: Hi, Papang Ryan. Again, ang ato nga line 1 or line 2 is open. So, may mga loadera sa mga token text and smart subscribers. Pwede kayo ka-join 0921-284-8590. Tayawag na.
1: Rektahon na nila ni Pang isa 845 na.
0: Pulit tala yung doon.
1: Gani.
0: Eh mo isa ka mic punta sa bulsa.
1: Ang mixer na nga lang isla sa bulsa ba?
0: Tapos le, pagwa mo may gabantay na sa aton.
1: Gamon na lang sa binangon.
0: Na. Dalon mong microphone o kung bilhin mo dilawas mo.
1: Okay, 0921-284-8590.
0: Yes, ang mga load. And hi to Philip Silda. Thank you for watching. And kay Papang Mamang Russell Aros. Thank you for watching.
1: Like kita guys ha, sa ating official Facebook page. Search sa Facebook 98.5 Radio Jana Viral Bagan. Like kami dati ni Papa Jobert.
0: Yes, gusto mag-greet. And of course, gusto mag-request English love songs kita mga palangga. Hasta 9 o'clock. Sinigurabi. Yes.
1: Pagtapos na pakrati yun, kapag natin sa packing, hindi mo na pupatch yun ng computer. Ngayon sa ilo, ito sa live stream.
0: Ay, okay.
1: Mag-emailin na sa station manager sa account.
0: Na, kapag kayo. Kapang Philip, thank you for watching. Pang, kamusta dira sa barangay? Din sa kabadyangan, I think.
1: Mm-hmm. Hello na, pili si Nindra sa akong nga misis, kay Denise Masyon, guardi, kay sa akong nga BB Boy, Gerardo Garde III. Kaya sa akong simpre nga BB Girl, dyan kami Masyon, guardi, sa may talisay sa Cool Company. Halong sa pag duty. Happy listening da sa imo.
0: Jeremy, thank you for watching from Himamaylan.
1: Mm-hmm. Hello and happy listening da sa imo. Damo mga listeners from Himamaylan.
0: Yes, kanami no. Kaya biska na amuni ang panahon subong pang no still. Araw sa Japan. Pila na ba ang katuwig ang radio dyan, Pang?
1: Almost 12 years.
0: Do, ikaw, hindi lang ano daan? No,
1: pinakagurang. Ako na pinakagurang.
0: Yes.
1: Galing kay ano naman, on and off, ako pang gadula-dula.
0: Ako yung gadula-dula. Ako mo muna gadula-dula.
1: Eh, isa complex sa trabaho, may pang mga problema na.
0: Pareta bimbing mga trabaho. Then, kakabod live, especially kaya subong no, sa, ano na panawag ni, ang schedule mo kay wala pa, ano na, wala pa galing, panggabihan ka.
1: Ay, adlaw pang. Pagka milling season, ga-shifting ko pang, so ako nga schedule hindi permanente. Mm. May gabi, may adlaw, may kagahon.
0: No. Ano kala, wala ka permanent nga schedule. Importante obra.
1: Gani man. Yes. Anyway, kung wala ka obra, nga. Hello na pili sinin kay Tensky na Seva na sa Himamaylan City. Thank you so much.
0: And of course, kay Ma'am Regine Reyes, no, isa sa mga co-teacher ko before. Pero subong nga inasay na sa bukid pa. Okay. Ma'am Regine Reyes, thank you for watching.
1: Hello ma'am, good evening.
0: Yes, dalaga pa ni Pang.
1: Ha? Basta mga dalaga ka ni Pang. Kapala nindo, kita na pala ibo pag umatik.
0: Nga-hadlock ha?
1: Wala man.
0: Okay, parita nga doon. And kay Papang Antony Bertolano, thank you for watching. Good evening sa imo da Papang, dinga subong.
1: Oo, thank you so much pa Mang Anthony.
0: Imo naman da kratiya sa.
1: Okay. Hello na pina sini and good evening kay Pang Jolyo sa Nipo Musino. Thank you so much Pang. Good evening Simon and happy listening. And of course kay Ricardo Gary Sarmona Jr. Pang, good evening, great ko lang Sarmona kag Gary family. Salamat. Okay, thank you so much pa Pang Ricardo.
0: Yes. And of course kay Mama Maria Lourdes Arcido Garde. Ari Pang?
1: Ha? Ano ngalan niya?
0: Maria Lourdes Salcido Garden.
1: Ah, si Bayaw.
0: Thank you for watching.
1: Thank you.
0: Dalipatan pa si Bayaw mo.
1: Di, dalipat ko lang.
0: Okay, ngalan niya lang.
1: Ah, yeah. And, yes, Pang?
0: And of course, kay Giancarlo, no, shout out the family at Isuro, dira sa Sityo, Cavite, Barangay Santol. Thank you again, Giancarlo.
1: Thank you so much. Hello na pinisling kay hambal ni Mamang Jimmy. Pang, please play a 1,000 years. Salamat.
0: 1,000 years? The graduation song man na.
1: Ha? Ang graduation song? Pasi mag-graduate si Mamang Jimmy.
0: Graduate sa grosso pagkano niya.
1: Hambal ni... Hello na pinisling kay Julia V. De La Torre. Ha? Parinti mo? Ayada mo!
0: Oh, yada!
1: Si Julia V. De La Torre.
0: Taka din na sa Pang.
1: Yada mo na.
0: Ha? Ay, yada. Sa din ka na yada?
1: Sadali na lang. Magkasama.
0: Okay, wala.
1: Wala pa.
0: Wala pa. Anyway, hi and good evening man kay Judy Ann P. Cancillo, Exclamada, thank you for watching. Ellen Grace, thank you for watching. Salamat nga pala nga sa pagtutok sa ating Facebook Live.
1: Hambal ni Ma'am Mary Ann Loxin daw mushroom. Kag mangilat gagwa.
0: Gagwa. Hindi man na pang kay wala pa man ka pangilat pero nagwa na kuya.
1: Ah, okay. Hello na pala sinay kay Itachi Hiponaga. Thank you so much, Ged. Happy to see you, Simon. Good evening.
0: Riza Fildad, pang good evening. Good evening, Simon, Mamang Riza Fildad. Dagat din ka, Mamang, pakiya comment sa inyong address.
1: Okay. Hello na pala sinay and good evening kay April Kainap Libauko. Thank you so much, pang. Amang, happy to see you, Simon. Good evening. And of course, kay Jolios Nipomuceno. Pang 25 minutes. O sige, pangitaon na si 25 minutes.
0: Ano bikon kang tahon talaga nga daw?
1: 25 minutes to late.
0: Amo rin natawa ka nga mga ilat ni karon mo.
1: Okay, Philippine Standard Time is a 50 minutes past the hour of 8.
0: Yes. And of course, haya na ya. Kay Papang Ricardo Gare. Sir muna, thank you for watching.
1: Parinti mo na siya pa?
0: Yes, parinti. Kami mag-classmate naman lolo sa muna.
1: Ah, okay. Classmate na ilolo mo kag lolo ya sa kinder sila.
0: Okay, uso sa muna pa. Nandun naman, uso muna. Once ka hindi ka kabalo pang magsulat, kapanunod ka lang.
1: Amo to
0: nga nakapi ang apelido. Tingala, gagay ko na pang, tingala si ma'am, akong papel duwa.
1: Oo.
0: Ang hinding, iyasang pa kaisa ko, kaya patay kami mong.
1: Oo, gikapi ay mong alan.
0: Kompleto kita na, ngalan kag apelyido.
1: Nami man ang panunod, kitsakto man na kayo para kompleto. Gagay ko na pang asing una, classmate, high school kami to, nanunod sa akon. Nami pa hambal niya sa akon, intsakto na ang sir mo. Tara kasi sir kabate, na hindi pagpasundag, napasunod lagi, mareklamo pa.
0: About, talking about reklamo, ang board mate ko before, may edad na sa pang, tingin exam kami, then, ako nagibiyad daw, ako lang makainchindi, bapagpuli sa board days, kinigan niya ko.
1: Ano
0: ka no? Yung mga agib, pati kaklain, hiling ang balang sa panunod, kinilang gina, mareklamo ka pa. Hindi sa kainchindi, kaya ako nagibiyad, pati kaklain daw.
1: Kingin na doktor, may mga agib.
0: Go, kapiriro, so hindi naman sahan ako ng sir.
1: Pero hungod, mungkin pa nga, pwede sa kasunod ay.
0: Oo. Ellen Grace, thank you for watching. And GM Asma, pa wash out daw gani.
1: Pa wash out.
0: Wash out. Shout out ya, pa pang GM Asma. Thank you, God.
1: Okay, guys. Pinabin standard time is 52 minutes.
0: Yes, te.
1: Pang name ang gig ko bala sang 98.5. Solid gig kami sa inyo pang. Ah, ba ito? Si Julius sa Nipomuceno.
0: Salamat kay Papang Julius.
1: Junior Haliko. Namiya Haliko pang o. Junior, shout out ko bi kay Larry Cordobero. O namiya nga no? Iyang Haliko nga pilit. Apa yun?
0: Mula sa...
1: Ay, GM ka ba yan? Jay?
0: Jay.
1: Jay? Ay.
0: Haliko.
1: Haliko.
0: Opo na sa Tagalog nga. Halika.
1: Halika rito. Yakapin mo ako.
0: Araw na ulan. Okay, so salamat kayo, Mamang Ellen Grace. Thank you for watching. Salamat sa pag-share.
1: Ah, sige pa, karatiyan na tanan pang mga out na tapang.
0: Araw na, kagalag na akong Facebook.
1: Ah, tapos na. Sige. Guys, madam, magiging salamat sa pag-join sa amo ni Papa Jobber.
0: Yes, thank you so much. Yes, thank you so much. Of course, kay sa atondiyang ano pang sa Radio Jana sa ano pa na ni?
1: Ano pa?
0: Sa tanan-tanan nga staff sa Radio Jana, thank you guys sa pag pagbaton liwat sa papang makulit dere sa
1: 95. Sana soon ah, soon mabati ano si
0: Papa. I hope na soon. Yes, I hope soon may maka regular schedule na gigod.
1: Yan. Okay guys, maraming inyong salamat. Kita-kits sa next Sunday 7 to 9 in the evening.
0: Yes.
1: Hope kasi si Papa Jobert maka-join sa giyapon sa akon. Yes. Or
0: pwede
1: next,
0: next ah. Okay, I hope nga nag-enjoy kamo pang mga listeners. I hope nga nag-enjoy kamo sa amon ni Duan ni Papa pang teddy bear sa mga labugay na mundari.
1: Okay, thank you so much. Sa pakalas among yung music program sa Zone Toronto, Canada, Mr. Frederick Fernandez, also known as DJ Manoy Jan, and of course, Summer Station Manager Papa GM.
0: Ang Tisoy.
1: Ako po si Papa TDV.
0: And this is Papa Jubert.
1: Sa 98.5 Radio Jan.
0: Guwapo taya, palok pa.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invite, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gwapo taya!

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo ha. Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John. Much more music. 98.5

0: Ang Radio John ay mananatiling number one sa inyong mga puso. Number one sa music, number one sa entertainment, number one sa balita, at number one sa public service. Ito ang Radio John, ang kauna-unahan sa bayan ng Binalbagan. Radio John 98.5, gwapo taya, palukpa!
1: Around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

0: Guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka, yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon, tapos pipihitin pa. O hala, sige, pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: 98.5 Radio Jan.

0: This is Radio John 98.5 FM.
1: Hot hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inat, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Ito ang radyong kasakasama niyo tuwing umaga. Radio John.
1: Much more music. 98.5 Radio John.

Welcome sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John. Huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na! All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

0: Kapag oras na ng tugstugan at sayawan, buksan nyo na ang inyong mga radyo.
1: 1, 2, 3, 4!
0: At itutok sa 98.5 Radio John.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: We play all your favorites.
4: 98.5 Radio John.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John. Hot. Hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inbox. Just the kind of beat to go. Makapagpapa-good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatimok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!